marhite hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanao. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahova, ninna ibana do, haholongon sa lelen-lelen na hubahen makaholong ho, dibahenin ku taiti ho, marhite-hite dengan rasa.

0: dato poti madosata martaniyani. Ale Tuhan Dewata amanami sito pasalho. Uli do dito paho tanoon ng sude pangisina. Alay nung magodang nasega akatomba, sungi, tao do hodlaw, hinorhon ni dosanami, jolma na makorhon ragam ni pangaraan, nang sahit tu jolma, nang luhut na inokami. Asima ruham bihami, sa ise sama na sa dosanan, jala pargogoy mahami, magpanguluhong lomo ni Tuhan. Sa ipakulingi manang at kamarenta niya kanegara, diriat portigyon, asa nang nasiga, sa urdot dohot ho, parsidoho, paulibliho na Tuhan. Amen. Baga-baga ni Dibata at Halimot Tuhan sa saan, Diyos. Musat pe akadolot, jala humuntal akarobean, alay anggo, para siniruhaku, naso tupamusat siyanhu. Jala padan ni hadameoku, naso tupahumorgi, nin na Jehova siyasi. Hasangapon ma, hindi nataan na natin dyan.
1: Amen.
0: Marindu.